Ngang deledang ratu ngampureyang ngambil ipun angin ratu genahan ring cok.

puniko ide Dewi Ratih ngawit amo brato mualuyo tuka dalem sane mabuayo.

nika saning awe nang sunsut santukan ketinggalin araris awanan sedih kayone.